0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link.

0: dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
1: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layon ng loko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
0: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
2: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
1: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communication.
3: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

Buena suerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: para sa pasyon at dedikasyon ng Pilipinong magsasabong. Buena suerte!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500.
3: Ano?
4: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
3: Kaya presyong suki na yung 700.
4: Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama!
7: All-in-one, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: mga Bound Mates. Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 p.m. to 9 p.m. Sanipresa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 p.m. to 8 p.m. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squaddy Pods. Ang Squaddy's Nightlife noon, may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
2: Hay, ang hirap.

0: song is brought to you by
1: Bagong Adam Oriol Lechon Monok. Pasurubong pa uwi ah.
2: Shampoo detergent, tapat po sa inyo.
3: Walang halong pandududa. Dito na ako susubok na. Champion, tapat po sa inyo.

0: patuloy pa rin maghahatid na nag-iisang balita. Kinyo naman sa inyo.
1: Ay binilita po ang inyong MBC Media Group na malapit na po ang MBC TV's free-to-air digital channel. Naabangan naman ang paglipat ng ating mga tija para analog to digital.
2: The War, 1494 AM broadcast para sa matalang off-air nitong February 9 para sa malinaw at mas maayos na AM reception.
3: Stagot ni Kuya 150 lahat ng latest video updates ninyo pati fanway at syempre Global Media.
1: Inanunsyo na po ng inyong kapamilya dapat na magtatapos na po ang FPJ's Batang Quiapo na yung March 13.
2: I-revend na po nitong Lunes Santo ang GMA Integrated News patungo ulit sa GMA News, ang pinaka-natakna branding ng news agency ng Kapuso Network. Sa wakas ay makamunan po ninyo ang ANC sa Signal sa Channel 27.
1: At bukod pa dyan, sagutin niya ang talakayan, tawanan at mga hilarious moments.
4: UTG Eating Soda Crackers. Eating Soda Crackers. Eating Soda
1: Crackers. Anyway, huwag kayong malito sa New York countdown ng Kabisig ha. Yung Net25 sama-sama sa 26. Sa ABM naman, sama-sama tayo sa Wonderful 2026. Medyo nagkapareho nga yung title ng countdown eh. ABM naman, baka naman, magpareklamo kayo sa Net25. Hindi, shout lang.
5: Natatawa talaga ako sa brand placement natin sa headline na to. Nightlife with one brand, sa pang brand, at nangyayari sa pang brand. Grabe yung brand placement.
1: Giyawab ko na to, transmitter na to. Mag-switch tayo sa digital TV.
6: Oy,
7: anong ginagawa?
8: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.
1: Grabe, TGFMA.
3: Isang taon na at patuloy pa rin maglilingkod pa sa inyo.
9: Ang lahat ng balita at updates sa media at broadcasting, nandito yan kasama si 150 sa Media Watch. Every Saturdays and Sundays, 3:30 PM.
3: Mapakinggan sa Cloud Radio at Radio Kabisig 1270 AM at mapapanood din sa VSTV, ABM 24, InfoHub, Reporta, MOC, KNC, PCBN International News, at TVN 24 at various times and days.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimpos Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
5: Pag magaling.

0: Subscribe med ay premium ang pagkakagawa sa presyong abot kaya. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Here's TXT for Dunkin'.
3: What's your Dunkin' signature coffee?
2: Dunkin' iced coffee flavors. Macadamia. Mmm, nutty.
4: Brown butter.
2: Yes, yummy. Roasted almond. Wow. Toasty.
4: French vanilla.
2: Ooh, smooth. Hazelnut. Mmm, rich.
5: Add these exciting flavors to your favorite Dunkin' signature coffee.
6: It's Dunkin' coffee time.
7: Non-stop allergies? Ang solusyon.
8: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling nasa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayang yun yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin nating mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DG Pilosopo ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na ma-doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mephenamic acid brand mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin para sureball ang relief. Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mephenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mephenamic acid.

Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-squad, Klaukada, and Boundmates. Grabe, today is Thursday, September 17, 2026. At para naman sa ating mga paboritong listeners na nakikinig sa Bound FM, Cloud Radio, and BR98.9, today is Friday, September 18, 2026. Welcome to another packed episode of Kiem's Overthoughts. Ako po yung resident overthinker and companion na si Kiem, keeping you company for the next 60 minutes of solid chika, news updates, digital walkthroughs, and deep dives. At syempre, hindi pwede mawawala ang ating favorite holiday reminder sa ating official Christmas countdown. We only had 99 days na lang, Pasko na! 99 days na lang! At sa mga nakikinig sa Bound FM and Cloud Radio, 98 days na lang, Pasko na! Amoy na amoy niyo ang mga hamon at bibingka. Ramdam na ramdam ng lamig ng simoy ng hangin. Pero palapit na ba ang simang gabi? Grabe naman!

0: Iliganon. Kauban ang atong 19 Council sa Sanguniang Pangunsod, atong ablihan ang atong kasing-kasing sa kalipay o pagpasalamat. Kay usa kita sa atong kultura.
1: Sa atong kultura, magkita ang mga istorya o tradisyon nga nag-iusa kanato isip usa ka pamilya.
2: Atong ipasigarbo ang atong mga kabilin na naghatag kanato og lig-on na identity isip Iligan.
3: Kay ang atong heritage, dili lamang atong panulundon. Kini atong responsibilidad na ampingan o ipadayon.
4: Nining diyandi, pasahon nato ang atong mga kasing-kasing sa usa ka dakong selebrasyon.
1: Atong ipaambit ang kalipay, gugma o garbo sa matag Iliganon, sa matag pamilya o mga bisita. Atong ipadayon ang mga tradisyon nga nagsumpay sa atong kagahapon, karon o ugma.
5: Sa matag sayaw o selebrasyon, ipakita nato ang kusog o kajasik sa tinuod ng Iliganon.
6: Welcome sa Iligan. Atong ipaambit ang tinuod nga kainit sa kasing-kasing sa matag Iliganon.
7: Diin man tagikan o sara tong garbo ang pagka-Iliganon.
8: Nining diandi, mag-iusa kita sa kalipay, pagtuo o guma alam sa atong sundan.
9: Atong sa ulugon ang atong kultura, dili lamang karon kundi dili alam usab sa sunod nga henerasyon.
10: Uban sa pagtuo o panag-iusa, inaot nga ang diandi, magdala o panalangin sa matag Iliganon.
11: Atong ipakita ang atong kultura o heritage, mao ang garbo na atong dala, bisan asa kita pa inon.
12: Sa atong nagkalain-laing tradisyon, makita nato ang usa ka komunidad na nagkayusa sa respeto o panag-uban.
13: One culture, one heritage, one celebration.
14: Atong isyagit ang busog.
15: Iba sa inyo sa inyo.
16: Padayon, asenso,
17: Iliganon.

Mga pinalangga kong iliganon, atong saulugon pag-usab ang D&D Festival. Usa ka selebrasyon sa atong kultura, kasaysayan, pagtuo o garbo isip mga iliganon. Ang D&D dili lang pista, kini panag-iusa, kini atong pagkailiganon, usa kini kaigayon na atong buhion, ambingan o ipasa sa sunod na henerasyon. Usa, imbitar ko ang tanang iliganon o atong mga higala gikan sa silingan na mga lungsod o probinsya, anhimo, makiuban o makiselebrate ka namo. Atong himoong mas malipayon, malinawon o makahuluganon ang atong D&D Festival. Welcome kaayo mo diri sa Iligan, uban sa timok natong kasing-kasing, atong isyagit o kusog. Viva Señor San Miguel! Padayon, asenso, Iligan!

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, contra fake news.
4: Mula sa Beat Media Communications.

Mga Boundmates, good news! Ang paborito mong Bound FM na yon, Radyo On The Go na! Aba, di ba mas masaya? Mapapagigil mo na kami kahit saan, gamit lang yung mobile phone. Paano? Simple lang, i-open lang ang browser sa inyong phone at pumunta sa onlineradiobox.com/ph/bound. I-tap ang play button. Tuloy-tuloy na ang tugtugan at kasiyahan, on-air man o online. And watch out, dahil coming soon na rin kami sa favorite online streaming platforms ninyo. Para laging updated, i-follow kami sa Facebook, facebook.com/boundfmph. Yung masaya? Bound FM, ang radyo na kasama mo kahit saan ka man magpunta. Bound lang yan!

0: of Colgate sachet with regular use.
1: Mga mommies, para sa pamilya, piliin ang Colgate Maximum Cavity Protection.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.